tatesebeya ke Michael ka mo Edenville a gone molato mokgalabi wa gešo gore mmogo mokgalabi wa gešo a gone molato re iketlile o re fepa ka mmino o mobotse a ko go leboge ngwanang tata.